terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Imong itarona hamutuk ona, no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaon konaba, visualizasaon.